0: ntate. Andi chimo manga.
1: Uto ipeni.
0: Ah, twingo ko dolopa manga ne pende za.
1: Kuna che?
0: Tuka yango ka something.
1: Lo karakona ndi hono.
0: Ewa.
1: Saiki yo meme umbo yaje ka toka ho. Ota ku karakanje ni e.
0: Ewa.
1: Ovite ko.
0: Eh.
1: Yaro.
0: Ewa.
1: Ko mapuna no corona. Saiki yo geto karakuru yaje ba ni umbo.
0: Ewa.

0: ihauto kwame namo ihauto makumi mahatu no koko no ihatu okure mana kamana na hawadi mahudi kedi nga hoka nio kuvonekapo sikumenena sikuna simbe mungenya onganji mahudi mengi sikumenena nga mkinge shamweya wipanganya ihauto nopa nopa ndio pamuve na hoka ke ngati hoka runguro mu street sa Sukot mu dolam nga hambwande ke mwanu ke pamuve ndiyo nga china na ndira nga sembwanda the hauto nokure mana kamanana dihudi dimwe ya muhose ya kutako nga ikumbwande ke hauto vuti ino nyima driver nga chonjo ka mundira nga ihauto nga ikumbwanda mtu ino nyima nokure mana muhagova Howard kamanana ndikura ndako mu Luther Street mahanga era na Robert Mugabe mukeni driver kinga chonjo ka ke mundira nga kambwanda dipale do maramba katiko yungare mana nda ndimwe ya mahangara na Leonard Awala mtu inonyima Mahatma Gandhi msimbemba Mataman Street msimbemba siya ya hatu nangai kumbanda mtu inomachi Kasamba Street Akhdelan Mojumisi mtu inomachi ngai kumbanda na ihauto kuya Mungunda Street na Mahatma Gandhi mko Masdar ngai kumbanda na yu mtu inomachi adiko kure manamu mwa mahuli yuma hea adimu ya ni Mohokland Park yu Hendrik Vetboy Drive na makara ngai kumbanda ihauto katiko kure mana Independence Avenue pepi na B1 kuyandiku B1 service station na karo mtu inonyima ngai kumbanda ihauto hidipo wa mtenya na hidipo wa mtenya mu Olympia na makara ngai kumbanda ihauto katiko yungare mana Musawatan Industry ya kepepi na MNZ karo nako shime ngai kumbanda makara ihauto iwadi kuya ndani mu Western Bypass pepi na Karen Carlson napo karo ihauto ngai kumbwanda ndani no mengi karo mahuzi ya mweya msitata setita zindu kama nangeshu wa kenge mahuzi wayo kuni ngashila hokera parwezi siku mapurwezi roo roo meta ha nishu na kutuwa rahani kishure ndi masisi kupaya ndani no kutengu ko kukutepura kuhinga mandira wa kuhinga ndani kumwane kashi mandira yeto mengi siku maya dishika wa hako roo usurura ndani kuna kureta pokaro ira congestion siku menena mandira andira ve tukeho the other end nga koroki kresi ndiza kushwara koroki kresi wende mdoropa odi andira ne ngozi na adho kuyara siku menina ihauto hama driver kushana tu haningishi ngo harwa nse airaporu norvele shume ndira ve tuza semu ni yoma driver katana di andira muku tepure muru ante di andira isi da zakara no murai ni di wadi mara umtara wa roki kresi ne kamdira kambiru siku menina ngie na yara kesi hauto nituwa makuna pata minakaro kata kuro wakaro ihauto ngoi hende kuhuso mara maposa nga haa mwene nga mbike ngeyo mara ndani kare singi pe haa guvani hana yapa kuhinga mu Western Bypass pamurando ya maspeed hamba ya adimo mara haa kuziru kira kia mdiratha hosi ya kutako za kupita kunatis odi ya ndira kia na uza kuziara nga siku menena mara haa kutira kia kudimu kane odi ndiratha Western Bypass haku yapa nga mbike ngeshu wane tu speed hamba nopa nopa na adhukere vidira empty kukona vene shimu hadhiru wante haa guvazi ya speed hamba nga tishara saa ningesha awarangise sikuma pamrandu zimurai nila karamu karamu ya Western Bypass ni zingi na kuchokeza hama driver sikume po kushwara ku Elizen Heimo kahanja kenge shime murwante Western Bypass ziwa wakona uko rangi kamana na maramaranga hapo kadi kupita kana kio mya mdrade hakuru ndika hea muhose ya kutako shime karo Independence Heaven unazo ziwa wa ndani karo Monte Cristo Road ya hakuwasha hairuwa nsanga ndiraza wini madikisela mandela vya dawa tuaranga koroki krist hengi sikuma kufi ya ndiraza Monte Cristo waweza kara nazo nomurai nizo zingi kwa kuchokeza keho akuhashu aranga mtara wetu wakatutura wako Masdal turuanise Monte Cristo Road ndi pita na nyemba yusu ya ndira masisi kukada kuyara sikume na kona utambu keere potishno joene ke ndiraza Western Bypass kuna kwa kuchokeza sikume na yusu kia masisi kutubela tuende tukaha mwene mara ngeshi hauto ina kungonja na karene huku kutuna tukara hama porsa shitupite tuende tukaha mwene isi ndira wadzo hea anadhi ya ndira kare haka hauto kadiko duhuzi kedi hana rapta poru noruzeze dan karo marobuti ya kupira kuruwa nane mupita na nyimba vene maranga mkengi ya kupira kuruwa na kati ya kure tapo shingwa maranga oi hauto shime kwa natu ruwanite ipakari la 4 stop kukukupanga ke maruzeze maramdolpa umuhea maramba umuhea kuna kuruwa na kuruwa na marange ukara no kukutu shime kehe uno ndi ndira pamwezi ndino kukutu sikumene na kutongora ku 061 302 302 ndi kutumena ke message ku 4444 deshi tine hako haka maamani. Maranga mbikemo poru loruweze toko amba hama porsa wetu ni hane maraka rupa marobot. Ogu siya hamweni ai hauto shungo itambukire sikuma. Da no kuninga wa hamwe ya hoku nika kuzina haenda o wahadi muraini hapitere kuhuso kama hinge mndira zoi hauto kari ya yakshua kuhuso. Muhadi nao mandira da ni nchime kari kuruwa nkama CCTV tukenge shini hadi da ni dikubi ukuku di ukuku tukenge ya mandira. Matumero sikume nena na mpama diaro yu.
1: Tumpandure selim.
0: Ewa.
1: Ewa. Himangos na kalipura po sup Marceline Murapo tundira nye mo ngurumbara. Asuwa kwete mo ngurumbara vana vuru kutupa mo mtuwa kundindira kavango zoto kero zo upumezua nyone tuwa kundindira. Asuka vango zoto kero zo upumezua nyone tuwa kundindira Inspector Kasanga imotupo no Inspector Ndumba.

Ngurangura yeyua parodino kuna gwani kire kumwe na munyoye Erwin Mbambo Ndonga mulikuwa mo hali ya maudano omotunguli nikakupako mbudi da kuchua chua shinepo da maudano ano kumwe na kupako ishi vinki oina kunyunga ngo kunkinda ya ujuni na mchi kuna kademine na shinepo kunkinda ya ujuni okuna karo vitimu chira ya yingi mbudi da diingi dina kunyunga ngo kopa ruwede chaye pamtango nikatame ketungoli na mbudi kwame na kushipana cha Portugal osho kashikomba nto omopa weno kuna kara vitimu itira yunene kuchinepo kwa mdani Ronaldo wana karoshi huye kako njere ndi avure kufunda nkinda mkurenki rashi vitimu itira wendi ngayo itoware tane hanga avure kutuenya chaye Ronaldo afunda nkinda nei nei nei kumwe kamani tia kawoya na nkinda ya ujuni. Tanika uye umwe o anakaroshi. Kuna kuyenda akayende mwalipuyu muko. Ndiyoka imrekto atoko mene unene mkufunda kinda ya ujuni. Enengoli kapika imtompoka

0: yamba yange ingani yamba ngai kumumo ona ambire karo diadiwa na haenda nge si Brazil na ile kuda kushwako
1: iya
0: tambike nge si mohadi hapetu wange hawadi marane kadi hai kone pamuradu si awo badiko striker waya
1: iya
0: yo ya washweri sire sigare hakashwa yeko ene pano pa Maroko pano na French ngani pakurete ukukutu yo isi wewa hanga Maroko ne aone badiko disheve ya badiko disheve hangao hadive disine darano ya kopi ya hanashana kumurete na akare na imu Afrika
1: iya
0: yeah. Ya hana kupepa ya nge shingode soha pepe kemo kenge ya dino makuru peo sinatwe ngatu akare no fuma dhozi kuru shi ya kopi nga ya kee kuno
1: ihi
0: ya mendura kuimona kenge ya
1: ok
0: hii mkupira kupesa vene ruweze muyenga kupopa matumero
1: tumtumere nani
0: ya yeah.
1: Eshe ye, ruwede kuna koka, kuna koka, kwa tungulikuruwa ntampito yo, uyite mambudi da maudano, mkupita na tunguliku nomara da mkondo yitu na mapukuro, waneke tunguli mpito oyo. Eshi minute, rombiri nane dina kupito kubiri ya uhambo ndatu. Watu FM.
2: Bambo.
1: Ewa.
2: Uti wawa.
1: Natu waduli duli.
2: Ya. Yeah.
1: Yira ukatante.
2: Kapele no.
1: Yaru.
2: Apeni wa Chelsea the blue.
1: Okay.
2: Ya watu ni pakati ka game hiyo ya ninge ya Portugal na Spain yo.
1: Mm.
2: Andeka ni hapa karia me Portugal ya kona kurara ndani.
1: Yehe.
2: Mara game hii ya France kumwe na Morocco.
1: Yeah.
2: Oyonga ikara game ya idito unene.
1: Okay.
2: Morashe ina kuyambira Morocco muwa wa France na yesha amena mbonga dufera ili mbo Afrika kuntangira.
1: Iya.
2: Yeah. Awe pone aba nchengu tuwa sapo tanga maramena tapa me France inga vena natula mbili mwaimwe.
1: Ok.
2: Makura.
1: Tumpandure.
2: Njo naita mungu.
1: Ewa. Shaye, ruwede kuna koka na koka, kwa tumbulikia mo, huyite mo muda modana, sinepo odo na kara nado parwede no. Eshi, aye, kukinda ujuni, kuna kara timu itira, eshi wanu kiwanta antani kwa tokufuma deka wa kurona, kawa lili tamsamani. Watu efe?
3: Romuru.
1: Moru kinani?
3: Maudano.
1: Kwa maudano, tuna mtambura.
3: Wana tuetu, pite mkamana na mwiponga mo.
1: Yeah.
3: World Cup.
1: Yeah.
3: Ya, yeah, amene kuna kumona pali za Morocco ni pidino makuru peru.
1: Mm-hmm.
3: Morocco ni nganya kumiku semi-final.
1: Ya.
3: Yeah. Tuna Argentina nganya kumiku meho. Egypt nganya kawine extra time.
1: Ya.
3: Yeah. Nashi ipani wadi ya Afrika ine. Tunai mono kare, tunamono hapetua wadi hadi. Hai, nganyi haitombore.
1: Mm-hmm.
3: Mgoyo tunareta mweleo.
1: Tumere. Eshe, rwede kuna koka na koka kutumbulikuruwa nta mpito oyo itemo mbuti da maudano parwede no minute rombiri na time wedna kuito kwiri ya uhambo ndatu. Watu FM.
4: Hello.
1: Morokenu.
4: Morokena.
1: Nyaro.
4: Weni.
1: Waduli juli.
4: Nyo.
1: Waweni kom.
4: Nyawa.
1: Yaro.
4: Ameta game ni Maroko na French.
1: Hehe.
4: Raiwe na Maroko na 2-1.
1: Okay.
4: Eh.
1: Yeah.
4: Pando.
1: Tumpandure.
4: Yeah.
1: Watu FM?
5: Yaro Morokeni.
1: Morokeni none?
5: Ngati kungurangura.
1: Na wanga pyoko?
5: Awe mbadu antako.
1: Yeah.
5: Nae kwa kukinda zuzu ni.
1: Hehe.
5: Nae. Wapo Ronaldo umagaza ro kat heringa imu imu tompoke mara ingos na kaizo na ukire nakumona pena ngwendi coach na kingwe tahake ke irugana
1: iya
5: ndo ngoro ku tambura to buksa sika singora gera ba maudano yo gaza ya peke makora mukapare ya khoka nayo peke
1: iya
5: nga na tranya se Maroko agen gapi mara tatu bahire nawe rago nga no bagende nga no bapite motupu
1: iya
5: Ngana wapite motupu.
1: Ok.
5: Ya, makura.
1: Hmm.
5: Nike zonkera. Uzna audio zonkera ka ngapinye. Uzna kawa kariko dereo nike o palata.
1: Ya.
5: Yeah. Uzna kageve waka.
1: Ehe.
5: Kawa ngrasa agenga dana morulu tia.

0: na kufa ekuru wetu mwenelije Alessandre eliambala lya kumane ne ya munene asi musamane sa Sabina sene tuto mmono popakala ntanta ni kelios po zo ni ke zo nene modoro pa ze zetu za zaru pa pa kere nare ni ke isinje nzo hadiwe opo ipo hambara ngaru gane nyogo musamane ya kupangela no TV no radio no nike no novi
1: ngaro
0: owo hambara iwo vamwe hambara batote spo wa la yo ipana twa kusimutirapa
1: ngaro ya
0: karuoko kuli gawe la hambara ngane iyo twa kambeke poyoyo
1: tumpandure
0: zuwaleni
1: ngaro sei paro edino tangu tuwaniki machi Angeshefa.
2: Resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge mora osengesi mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo merongo Osekozila si, kwa ramina mtompozo merongo.

yarasi ngorova zenu aparake nookuhara suru wesi tuna ya gwanekere ni melikwa maletulo itomphera elikwamo olio atuvuru kugwanekera kumwe nowakwetu okutundira kumaruhago kulisiga owatuvuru kutokwera kumwe nawo tawafaturako tawagavako mafaturo muitwa yokulisiga siga yarasi ngama mtupia karasi evu kwa karas gava oso gagava mwene sankende ngere ano vantu vamwe kuyunga si evu ilio upingwa wetu morwa evu ilio vatungire vantu vakereko nare kutunda kesito lio uzuni olio vatunga rambanga kono vakuru na vetu kokakuru dogoro tu yaligwane osetwa kuyaparuka momazuva agagosu nkwantani si mangesi yonye yakerera mpumbu yasitwa hepa kulikwata mawoko gavali ose tulipakere mbili nyenampili ngoso pwakara simpe noveta odo dinakurawira ngende seso zekeverero evu ikariasi pontambo zorudi ndi pontambo zepangero ano ngamo mtupia karasi ose naru yano imotupu nonondango odo dakarera po evu pa wizava ya fatureko unene pono ngende seso doku hamena kevu nei namelikwa mulietu kwa kuzanye tuka demenene kumwe novagenda vetu ano owo navavura kusingonona momne

na NBC hamurere ya humrukandaru ya nga harundera mberewo dawa murere ya mberewo dawa murere ya mutsumu kwe eshi mbati dina kukumitha ngamo kutapa mbudhi ko hamurere ya muruveve ndani nokuwa pa makwati thoko no mahuthero kuikumbera yawo murere ya umwe ya kanwa nganiva nga yuvitha eshi pa murandu oyu awo hanahurera nga kuwapa mbudhi eyi inakureta nga ukukutu okupira kuwane namo mauwa mumapuroyeka hurumende awa murere ya ayenga yuvitha eshi awo kunana yuva nga ngenyu kuhatira makurando oha murere ya kumikunda dhimwe ya okumayuwa kukumbera mamweno aya apita kare umwe atunga pamukunda uya Jeffrey Hange nga yuvitha eshi aye kwa kuwane kere ngenyu no haendithi mbere o dhawa murere ya mtsumu kwe mwe kanga upu opa haka dhingure mukunda wa gamsi hakumbere ha murere ya hature mwikumbera yokuwana mamweno oma proyeka ndani Hange nga wedhere lako eshi hapita lithi hapya kunana mone kanga kethi gongi eyi na kukutithanga iruwana yokuipudhura kuhatira maendero kuutho oma proyeka aha kumbera kare ndani awo kwana tapire ko hapiterithi owa heyire pahana tapire ikumbira iya opanga huthako kumashiva no aya muyendithi mbere odho hamurere ya mtsumkwe Jeffrey Homeb nga yuvitha eshi hamurere hapa mkunda wa gams badi hamone kanga paigongi aye nga kumbera hamurere ya eshi hakuonga wedhepo fochi nokuturithapo maproyeka ndani nokuturamo ikumbera yomasherenyi omu nga huritha eshi hamurere ya waya badi haruwananga makumbero okemo presidenti wa Nigeria Bola Tinubu hanarawera mbere odho kukeverera ikutangawera no maparo ndani no makungero hauri mditunga dia Nigeria dhikona kone mangeshefa o iruwanitha yo mawuyeano koi aruwanithanga mihingo dho uringiringi pa kuruwanitha mbudhi dho mditunga upira kukumbira matawethero mbuga dho ikutangawera mumutara wa muhuro no makungero hauri dha Nigeria FCCPC dhina yuvitha eshi adho kuna kukengurura ukaro uya inye inya iya kwa yuvithire mbunga dho hatapi mbudhi mu Nigeria edhidha karera po mambere wo mbudhi dho kuchanga hatapi mbudhi dho kurorerithwa no haka kutura mambudhi pa manungathano owa hayuvitha eshi mangeshefa o manungathano Meta, Alphabet na X ndani no wahatendanga AI aruwa ninanga mditunga de Nigeria kuna aruwa nithanga mambudhi yawo ngambikenge eshi mbadi hawapa matawethero makona kono aya nganyi yakakare ikengurura ngeshi Nigeria akara no ngamu dho kukeverera maruwanitho o mambudhi o muditunga dia kumangeshefa o manungathano mukaye awo hana yuvitha eshi iruwanitha yo AI no manungathano amweya kuna wane na ngamo masherenyi hana kuromba matawethero kohathinda endi owahatota mambudhi aya mbunga dho kukeverera dhia dhina yuvitha eshi nganyi dhakaruwane makonakono nokanongonona ngeshi poudi uyipithi nokamona nthira edhi hakashutura maukukutu aya presidenti wa Senegal Bassirou Diomaye Faye adi no marongathano okatota mbunga politika dhendi eyi ina kuneya ushupi ounyathi na ministeri shokuru okare muditunga dia ukutha muthiamba thopa changwa hakwatithi wa Faye hana yuvitha eshi Faye nga tapa marawero kwa mutapi endi mutapi mano endi shokuru Aminata Tore aturithepo makurando okaturithapo mbunga politika dhodhipya Faye kwa yuvitha eshi aye kwa hatira mumbunga politika dho edhidha raura nga ditunga dia dho Pastef Party omu mumaruwa nenopo fochi na Osman Songo oyu ahatere na embunga politika

0: Wato FM minute 41 kupita kuviri the wadi kuna kuranda kwa madhiyo mbudhi mumatunga omukayi ana kutoya otile mavanje kashako kuna kutanga no mbudhi dho Africa Lagos mbunga dho ikutanga wera mumutara wa muhuro no makungero hauri the Nigeria nga hathi kumbira vikona kone mangeshefa wa makuru mukayi yeo manunga thano kuya yarera eshi au kuna ruwa nithanga mbudhi Domo ditunga dia, ngambike nge hapira kuwana matawe dhero. Ndani no mauru ingiringi, opa mango omuro. Nairobi. Hamapori tha ho ditunga dia Kenya, nga hachaira ijatera. Yodi yu wadio kujatera na kuyuvi tha inyenya mudutunga. Omu nga haruani tha hamapori tha ho kushupata ira ho kukarera. Hasha ekithe. No kupumura hanu wahanga hakuhonga wedha eshi haruane ijatera iya. Kumango wa mwea mwimba wambuya mam. Kumango wa mwea Monaco. Mwimba wambuya ama kakua chika Ukraine. Oyo harunde la maukara kathio kuteya mabomu. Ahata ambithera kwa mka Ukraine o mutungi. Ngaha uwana pepi ino ngurumbara Kiev. Ankara. Hapite rithi humbunga dho haka ita humatunga Europa NATO. Ngahanya tritha maku yuvero okuura iruitha kuditunga dia taking omudio oma biliuna oma dollars. Omu hana kuyuvitha mbudhi no kukutha mano awapire president wa USA. Eshi haruanithe mashere nyo mengi kumakungero matunga Europa. Ndani awonga hayuvitha manyata. Toaya kuthoka ruwana thikongi na presidenti Donald Trump. Jakarta. Matunga India na Indonesia nga hanya teritha maku yuverom. Eshi India aurithange kuditunga dia mauta okukonda kumango okayenda no mabomu. Ndani awo nga haku yuvu karom. Hata narithe maushere thikuma po mutara wa makungero pakachi kwa matunga haya adi no maushi o no maushi hanyanda mukaye Damascus. Hapita rithi mutitunga dia Syria hana yuvitha eshi hanu dikumi no kuoko no ahatu nga haremana mu mandukero nga hokoka mu Mwimitha Damascus, pepi no diango dio mararo, no idia, omu anakuna turumuthera, presidenti oditunga dia France. Hanoi, hamapori tha oditunga dia Vietnam, harakwata hanu makumi kuoko hatu no hakuoko, owa ngahawana murandu, okuturi thapo makurando, okupepa, Oi pepa, ehi hapira kutawe dhera paveta. Oi ngaha yuvitha eshikuwa kara no mudio o mabiliu na mawadi. Thikomona mawadi yoku hatera kumakurando o FIFA. Umutangu o unakuhokoka mkaye. Mkahuritha Havana haka ditunga dia Cuba. Kuna kuwa huthera rucheno, mnyimadhopa dhimana, ngaru dhimana rucheno, mditunga diodi hero uhatu, tunda kumatangero unomwaka. Pamurando mahumbi theropa iwana, wapa USA, oyuwa shweneka ingena mawori mditunga diam. Popa uhura o madhi ombudhi. Madhi ombudhi okurandako, nganyituka yuve muviri dho uhatu, momono muwato FM.
1: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
2: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
1: Paratus 083?
2: $20. The whole week.

Marumbasano gukonjera nkinda zozu nigiri marima yivigabali nonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara. Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuvura hena oruganise mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosiruga na soge ngapinye noirugana ihi ureru tupu nchonchozo nunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nugu ya sahira marumbasano pevango yongese fazoge mbudi zongwa sanye ihi mbudi za kapatako wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mukingisa edina lyongese fazoge mtonina ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

Yeros tengo socio a kahewa gana ko kara no si TV sas na kata pongo sna ne si keni por vese va kahewa ora te boro komere tera kweri kwa mo dio va kahewa gona me pite siro riange hame kau meseni sala fina jamba ni hukware mu wa wa watu pu va kahewa tupu ko yongandi na lilimbi ko kuna kumenya menya kuna kuwata uka ano tuzeniye tuka zokereni kupitira mo radio wato mo mtupo hatuini ngani kini kahewa kini kunu hamini lizuwa sio napu kutambura kara no manguru kikahewa mokaruga ne sampito makali hame sera meri kwa mo na ukalitura mo hena simpe moka kara mpura kini ano kostengwe sanei na hewa aye tatu zitufu ye tuka zoraka nepo tuka linyani kisepo mamtopo ya wapera hena simpe ko ruli ko ruweze rina ero karasi tangoto mzogere po ninge meyo kuniga si wali yukureta po marongo kubora wali rongere moyuma ano ko ruli ko yeruweze hena Rukuninga si aye tango o menyu nepo o zore po na iye tepungo so dat karugane se namnite edi dongande tepu epo tuka zora gane po tuka menyu nepo yaro kahewa ni hukubare o karane haro lioka hamenamo me ilikwa

Yeros ting koso si wan pera kini kukara no si diviso sna kanda pongo sna himat ne asike ne porvese ora tu buru kumre tera kweri kwa mori tu tiwa ding kan tu ni ame sara fina jamba ni nakupiti sira eri kwa mo edi ni hukubare mpura kini ko radio onokara ano koko tupu kamanguru ka mokaru gani sampito mokawizamo meri kwa mo tu ka lipeni kwa magano mbomtupu ya wapera unene poko mbinga zostua esi tunakdarururam. Nina uvali mazuva ntambali kwedi kwa Pemba Nkuru elima liomeo vigavali na norombali na ntazimwe omo tunakatuikira no stwa hese tunakende na sasu wike si meri kwa mwiri stwa hese katubulire tameka naso nkera manda ha ano nina simpe kuna kuzana sawe komeo kasi goza ntudi mautano sene kutupoko yongandi ei nga ili limba po zivike si kuna kutaro ora stwa hese sunahamene ko sihui hindi body image ko naktaro rastua hesis na hamene ko sihui wa dinkanto wetu ni mwana mkunda detu dokuli siga siga wakare kuna kuikwa tegano na wana wa si akara hepero unene wakare kuna kukara no sinka unene po ko mbinga zo sihui ngom dinkanto ga hepa kukara no sinka ko hamena sihui sendi ngo mudingantu ano stwa hesi ka tubulire tamekana songkera manda ha mgavi magano gwetu mostwa simpe kuna kara mnekuto Edward Chihinga mo rongi posure za uvungu vungu combined school ewo simpe na waka huyunga kumeno seko stengwese saneina unene po kwa menastura po setu esi tunakataro ureni. Sichangwa temu nino setu haso kwa karasi kulizuwa si oweo muwa kape tupuna wana wa hailizi kumwe nomu wa fana. Ndi asi kulizuwa si oweo muwa kapse si ntudi o fane. Ngwendi momotopo okulizuwa asi owe omuwa. Ano mchangi kuna kara Emma Watson. Mchangi kuna kara Emma Watson. Mpreke niko kuhara nkira katubu direktaro rastua hese kaskere asi. Mliu msinke guakara mamo kulisimba no mfumwa ntani mokebere rasuhui ngo mudinkantu. Atuwelesi ya kara mulio unene kuhirugana ngoso. Mora mumtupono kulisimba na mfuma. Mumtupono kara nosinka ngomdinkantu kuhisoge. Ngomdinkantu na yohena kukakuretera mauwa komanzi. Mamarupe go kulisiga siga. Wantu tawa kufuma deke. Ano mauwa kukulisigo go simpe hena tagasikiko hena ko lakurona ndiko wantu wakulikerera. Nina tatuzi tuka taru urenyasi walie inkia ini ingisa wadinka ndu wakali temu nine. Ndi wakali heta kanese kumwe no wakwa wo. Inke aini ingisa wadinka ndu wakali heta kanese kumwe no wakwa wo. Tukusesone na ngwendi yukara si mdinga ntukubura akare ngwendi talizuwa si aye rutu ngwendi umruwa kara ngwendi kaptupu garutambura kwa si ruwa watupu ndi umgafana kaptupu galitambura kumwena si mwa watupu kara tatara kwao ndi tatara mkwao kaya pa kukara na ugoge na malizu ugena kukara si aye ngana kere kwe ngwendi ngandi.

po marumbasanawo pokati ka Switzerland kumwe na Colombia asi dogoro papa imo yaska mangesi ano marumbasano aga pokati ka Argentina kumwe na Egypt ganatameke nare

Era si suru si nam zegwere kompitom nom vura kuiza tom purange tom nom sika odo nom vura pura kena ndi mara pura kena nyame ni do nan vura kumpako posuruo esi si do do nom vura purange i do nan vura kumgusiramo i do nan vura kumpa na inye tupu yo karangoso pitira momu melikwa mletu liokongurova melikwa mletu liokongurova mwali wapa ikire ndi mwagwana konare tumsika oto nomvura kupura nge makura nitu mpendi. Mom tupatu irugana mazua na genye. Imongororo natu irugana hena ngororo ngesi. Si mwaku irugana ngoso, amekapisi ni mdua kuvura tani mzakako tumsika tumwe oto nanvura kumgwane nako. Ndinga nonga pino, imo natu irugana ngororo ngoso. Soro esiku bana MG.

0: Hola, hola.
1: Hapo studio
0: Muawa, ngapioko.
1: ai rugedi mwawa
0: Imatu na kuigazara ko marema.
1: yapo marima wawa
0: Okay.
1: kamu kuara kura rangaro ke naka juice ya si after party
0: After party.
1: Ya.
0: Okay, tangon tare sana nan kagwana kena.
1: Ya, wasa gamdom kwa gwana nye. Mau kena tangga tuliwana isi mama.
0: Ehe, ombunge. Uyu, uyu, uyu, uyu.
1: Ya. Ayo,
0: okay.
1: Kata nina wanya nadi wa rugedi.
0: Na inyo karangoso.
1: Mburu wa zongwa.
0: Shab, shab. Rasi simbeto kuzagomeho karuwa kanyo nena kazeguire makura mpuringes no msika. Wazala. Waza waza.
2: Hello?
0: Yes, ya.
2: Atanya ni mkuwe. Eri kwa mbiki ya karo.
0: Puranges kamsika kwa harakuzuba.
2: Wapi?
0: Purange kangaro aka ono hara kuzuva.
2: Yona si. Ono para madashi nene.
0: Kume na zondi.
2: Ya.
0: Okay, wapekerange nompadi. Bye.
2: Wadano mande makonyege.
0: Alright. Sharp, sharp. Wola wola. Yes, ya. Yeah.
3: Ulekele.
0: Aba, ulekele.
3: Nah.
0: Ove.
3: Bala nge kabu akala mwendu komu. Aroka daere ke patuka ngaro kankena se. Ukena chandia milo kekati, ukena kutunga na o. Mwato, mpora.
0: Kangaro msingi yuko?
3: Okay, na hasiba mbia wangi kutunga kwenye koro ya kutunga
0: kwa mbia. Ame kwa harawa mbia wangi.
3: Iko koko.
0: Kume na dali joo.
3: Ii mara kutunga na mara ya mara na mtangu delike. Maka dani wakuru wangi na wengi.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Aye, kamusika ka dali joo.
3: Iwa wata brother wangi.
0: Sharp, sharp.
3: Sharp, sharp.
0: Yarasi. Aye, guna mkweta sami kwa hara wambia wange kumena dali joo. Waza waza.
4: Hello.
0: Yes, ya.
4: Awe, sarara.
0: Mozaka naka kumasiku.
4: Yeah, yeah, yeah. Raka mpika.
0: Iko hili?
4: Security na Papa Gray.
0: Security kumena Papa Gray.
4: Yes, ya.
0: Okay.
4: Ya. Yeah.
0: Msikiriti.
4: Ya, Papa Gray.
0: Okay.
4: Sharp, sharp.
0: Nantara singena nurganako.
4: Okay.
0: Sharp, sharp. Waza, waza.
5: Hello.
0: Yes, ya.
5: Kwa pura kangaro.
0: Iko hili.
5: Ala kidube kena si without the father, mother in suffering.
0: Okay. Nani iko hili title zako kena?
5: Ename kamna kareta nano.
0: Okay. Tangos nan tara singa nan vura kuru ganako.
5: Wow.
0: Shap shap. Herasi matwa kuzangis komeho simpe tompurangi na msika. Waza waza.
4: Waza la.
0: Mozaka na.
4: Yaro mpan pandu. Tanara pura kukangaro mutulire kukangaro kakisi tawari zore kaya ino karapo.
0: Asi tawaru ganangabi?
4: Tawali zore sa yeyo no karapo kwa kwekoche kakirapo.
0: Tawali zore sa?
4: Yeyo no karapo.
0: Ok. Tangon tarese na kapna nruguana?
4: Tuzenge po MG. Ati inge na za MG za po za zantanda ni ati. Mnaku za magdim zantanda ni gesi.
0: Ezi naku dimbi zantanda ni gesi?
4: Inge wa mzo na ya.
0: Okay.
4: Yaro.
0: Eh, mara kapikane haratu kumana nompata. Okay, wa watu.
4: Ban ban.
0: Shap shap. Si kamzaro kange nako kwa kurepa ntandante makora nimpeko sino msika dimwe wazala. Hello.
6: Hello.
0: Yes, ya.
6: Hello.
0: Namtuli mburura. Tupurensi kamsika kama ara kuzuva. Kaili ye.
6: Adalije makuvi.
0: Makuvi kume nadalijo. Nani rugana mama ipanganya mweni. All right. Herasi tangon mane seko na mpilingano gumu etu makura. Waza waza. Yes ya. Aba, ujabaje.
7: Aba.
0: Prangis kamsiko haraka kuchochome na wamo matwi.
7: Kangaro kani kwa tike vya mkongo nduwa.
0: Nduwa. Ake, nani tara singe nani vrakuru ganako?
7: Ok, ndia kame tuke tungo na umweni.
0: Ok.
7: Yorai.
0: Iwawa. Suruwe simo tuwa kuzangesi kwa meho. Omo na kuvura simpe kumuwa paikira kampito kono msika. Ano kwa kumone kirangasi kamzaro kange nako kanarepa. Kamzaro kange nako kanarepa tanimu wapaikire no msika deni. Si no msika dime odomu na vuru kupura kupitira momedi kwa mali yetu. Dona kumu wapaikirangasi yetu koko kukua pekatupu no mpadi. Makura sene na mana kumuwa paikira no msika deni, tomurugane sanye ndansa. Ninga nonga pino. Yarasi, si wena kwetu kumpurange Shakira, Shakira, waka waka, kumena Shakira.